imisebenzi yezandla zethu. Ngiswabiswa ububi izandla zethu ezibenza mihla yonke. Namhlanje Nkosi yami yasemazulwini ngiguqile ngiyakuthandaza. Ngiyacela Baba ngivumele ngikhulume nomuntu.